Tommy chamo dulanya. Ai, tanto che mi chamo dulanya. Budo sa ya na lo ji ya mo mi chong ji ga za a sa to hu pi lo nu a mi chong ka